0: ya tuelo tizón ina o naya na tinan daya na kyo puichi programa nayo na to numda to na muchinan kots a na kyo ho tizón iho programa mi kotsal aya visitan hunchu naya un hueco tal guayajo tradición costumbre creencias do historia manquiana shuano de son indo o na conte yo aten cuishue atsanam aindau a atsanam aindo na matatia atsana wana to matambitao na calholo kiola na ki na to yunda Nakin hunchu, nu originario na Costa Chica, na Guerrero, do Oaxaca. Do na ho Luis de Tinguija, Jacuetzun, na ho nom. Do na kotinin a mayuchinan ko historia. Shohe kotsaya na ki sina nan angwe. Do na mayuchinan ko nan ya na ko mesa nan ho nan ki. Na kol a kyo na duya to man kya shwa hel na ya na to da kuinan ke na a ngwe na ke na te hunda na kotsuna de na na te bio lue shwa he to a di channel a entrevista ma kuisku na ndu Timotea Santiago kun sonda ya Chukwa na kolui tonta na kin hunchu na ya hungwe. Nato nyonda.
1: Nansi ko tonta ya nansa tonta, nansa tonta. Zikwa atsa, zikwa atsa, zikwa atsa. Nasho na te zikwa linde nyon e kin ta. Then, Gunde zaga che gunde kesko tande kuwa she thua da che sunde ni man ku ande sha thua ande he man kwa cha skin de he o man za chi kya skin ya he de ko to su ke man kwa skin de man de on da za he ke sha de chu chi ke na za he o man the za to he man kwa ki ko cha a ki za na man ko za he ji ne la sha de da That night, or she named my good and sigh, tet and sigh, my cook get a soul, my corner jay, then a jay, my good, I'm on the night, shut down that one that you, my good, and nothing than sigh, like a day. Oh,
0: Nato Nyonda. Don't know. Namats a na tonta mayuchi na katna nangente ntai kolwen ante na skoti donats kinte na luichkea kan hi wi alui mantinang kui ho ho chken tai kuchketskin roti na kol an a do mayuchi nan kohe inan ya nan te tiuto chinan kon ya nan ho kutskin bai no kutskin to kui ho nan ke na a we nan ke mai chinan kan da na kun ta ho de to chi nan sa ya na ke kui kan sin to we tin do radio na mahel kan da ya na ke lo

0: Ndena do kuana da sinina ni da isana i ubira da sana da sala sata wa isana ndete kwa kweste wa sata na sakandi na ke usima yo konya ta sina da nana na sava nina nanda sakano na nana na ndisa nyo sabi sanda sakano ta na nana na sata na la tata na ta kwa kiwi tata na gatsina ndi sata sinya usima yo la sa kuana da sakano ta we sakina ya wa isa vina nya anya sisya na sani na kitira da sa kuba anya sisi na be na isa invitarna na yubi kisana be na sisi na sina chiki vi na na na ke dilo oni kuna yubi na ise ka fatta na tikosto na na va na fatta na disa be fatta na ya nya fatta na tasi na da be disa va vi na ta na na kundan ni sa era na ka na sa ka no ra na kwe kundan ni ti kundi ya nyo fabi da sa ra ko na da sa ka no na na na chi ya vini con ana esa dadi que veo si mayora lo onenda ka anaño sabe esa e cuenta da ka na ta esa naño va ya ka anda to misa sin do bichi
1: ya yo kendi si yo ya ta china ñundu nunda tundu sa historia na chi sa avana na yuvi na ñu sabi ya cuenta ya costa chica. Tuvi ya chinyo ya ndana mañu yo ya tanta kanu yo ina nana yo in yo asi yo chinya yo ora ya chira koña isana ta ya ya chichin bichinge ya te kuntina na kwachi na ante bichira sha tanta kanu na nana na sha iyo ina kuntani na chin ko sha kutu kuña chin sha nana maestros wa kuña na maestros kunanda kanu nu na ya yo asi na ranja vinina chitu ko na kara kubi ko na ya yubi kachina shina na ya ka ke te kuntina na kwachi la tanta kanu na yo asi na ranja yo ranja chinyo ya sha kuña y andana mañu yo kuña ya tanque da kanin tu saña sin do kibi bichi.